0: voglia viva, fa pena avra mera membra membra unifa five ni mihia mo mo se unifa five ni
1: fast fast
0: mo mra mwenye kwe ajo wadi emi wa kwe yi na so bi bi wa kunyozo kwe yi ye na wo o ma
2: this
0: is Bondi.